ko nga video Maino Jam ko vahu apat minit dong sa vabit pangunta ko. Maino ang atan ko siya zu makinango hozo di notip di ton si Zam kapadang. O vito pamuan naman no di ton si Zam kapadang. Sangyan ko ngo na hozo di naon naman no di na po itang apasi bagya ko niyo. Kopi mo siyan no maso makinango mim-tim bago na kupi. Kamasa mo? Gunon, mim-tim na kupi. Kaniya? Kana na po na kansaw pamuhan naman sangyan ko ng na boss, mim-tim. Pamuhis na po na ginawa. Mo'y na pangingis. Kana tuhon, kana serious mo. Mingis-ngingis sangyan mangimuaw da sa hivan day dami manaw-panaw day dami mintamong da unangadu manangaki pahingong ko bago da radio pahindi ikaw bago kaniya mim-tim na kupi isa salita miyampay na sinavan miyampay na sabo miyampay na manangadu manangaki may God pinasin. O kiva tuminahib bago day dos hamino mamahaw diyaw minay ambat diyaw day kot pinasin kiva tay pinaton dati ika na ko zuzuwa day kampung alamay kanin bah kinawat ako tahu hozaw misusut manta di Martin Malubi kopusan ko isay no di Lidwina Labangka kada si koy hivai di Dewit Gombot kinawa to ko tapinay.

pinay ko nga vi no mo dia su tahu hazau nakapago da itimpo da jam ka vahu da bai da jam ka vahu pada vahu minit komazan itimpo hazau da no tip di tahun si jam ka padan musu tako vagu di tia hazau vagu da sumusut Mariana Martin tanak vagu tabihang Vosia no pinanaw no di Paul Severinus Amitya hazau no tip di ton si zam nga padan no gibo di ay tanda ti hambuso piyam bahutan kinangot ako kasi man boss kadasan iti

Tapi naik ko nga vi om napupusan na di timpo na kangan di zuhozo no tip di taon si sam nga padan om vahong nga padan hansan na his ginamo kaniya.

Tapi naik ko nga vi ay kot jam ka baho taong nga pod minit kung ako na abal ta nimo. So panto ko bago mempay do mamahis makin ako na hazaw do jam ka apa nga po abal ta nimo. Pusan ako sa iman na jam ko si Zam na ko si Vabriti.

Sabi na ko nga, minabay no, jam ka baho, tawag ko pa na ang baho, minit no, nga subabid, pagunta ko niti, ba, pati musan ko miyempay, jogget nan sakandi, mamay, pidik ganay.

ikat na kya tapi naik ko nga vi alamay kangangay do joget nan sakan di mamay hazo di pidik ganay tatanod bago da kumizad managak da timbagat pamusaban gara titi adop jadi papahikang datinan sunung do mua gua na potinan. Final jam kapapat ko pa ng takong minit na mo sa pabid pang utak ko. Kiba dati pamalanan niya so dati no nambo dati pakazan. May daid danggongon, may daid tamo, may papar, may tuaran, may kota kinabalo. Na maso na ko sa van tavan nung avasi na kapanaw taba avasi. Na kaya ko nang ko tabinay ko nga vintimbo bahay na diti o hisun teka kiba das niti. Jelebu kami ini hisun o kita mentari sadu om ha hasu pedi bagu atadau gana ko jadi kenyam pengko reti tadau baino ko opod buhan iti kebahu tumanu de diti pengintangan ko suvan tavan de mantan idmet Malaysia diti dongo suvab berjerebu ka Amazon kiva hisun o kita dahil pasahi na takaw. Nung sa sadap, kiva tinggod, miyampay kanta kaniti dahil pipi akini sa non habi na ko sa idpanang sakit. Daw nga sadap na po nga kitangus, matatangus. Awi, umasam tabi na ay na tanawbay na. Yang pai gontab hinasu kaikot na tahu nga padam himo darja Celsius kasibo na dumang padam tahu darja Celsius kipa tinggaw dan pipiak kinesion na napa habin ako sa panang sakit iho ko suvantavan na tanawain na tapinay hansan na aw kapanak na kumahingkangan ano na po ko suvantavan palanta ba basi ababasan di dahabus kani bah poti musan ku miampai hozo das musut diti tantu anangan ko hozo di Frederica Mojilis iti hozo baino oso sonad kyo magangat tako da lumamay lumamay tako pahay.

Itotopot este Donny Kim Sio. Tapinay ko kabi o kosahimban bos kadazan o pusan na di o timpu na ikot jam ko si zam dong o subamji. Patohodan do pinakinongaw kyo tapinay o mansan na nahis kinabo na kongaw ngabi do hozo o nakotay mo nakupayhan na di bo matanagay rin kosahimban bos kadazan do tikit tadaw niti. Tadi pagu dah pupusan ku mempai isok po Zotovi no kena mau pai ti bos bos tadau bai no bos bosan teko kata hari ini kemarin bos dah suvai kyo mentok dah penekot tiuvan dah toko di pamasih dah tikit tadau i mositi dah sovon toko apa sih ti tapi nai vinasi to so songuhun okon ko tukuan naman tan do ginumu do kotos teko halata daw binuavangan daw dahil pamagunan niti na o kito masa na kovosian kahudukan auhi om kogiginovo di osiba o ginavo kuma na suvay tuhun yun na taminay on the mot ako kumusabay ako kotohonan daw minakinomaw dinok po nga dino namot timamasan mantanugo Dennis Primus asaw tau vino momohiu diaw di Felix Don.

Okay, ulangan ko balik. Bara ni niya lupus naib ay natusen. Salam ngintam buat anak-anak yang tiyo taklat. Pasan ku da lupo kerap nginum. Maaf din akan silap ko sebab niya terkito ko si. Maaf din akan na. Astaghfirullahalazim.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon, itaka maya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no, itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Kapistarangan ito tuwang tabi na ko, narikat ako agutin po, magyambay ito ko, mayalitit ka sa limbahan barususun, alam standard, makinong ko, hinong ko na panadat itin po niti, mga maluto hagisam, lejam ko, padam doon at ang atuang kya, papirangon ko sinding, pamalihisot, ginawa. O manuna pala sining papingunian ko, tutuang bayan ang alihisam, marihan ko, karangaw. Malutan ako ni kayo kaya, gisam jam ko hapadam doon at ang atuang. Pasikaw it, like, dot live, tiktok, intim po niti. Kapisanangan kumadya, Ipol. Kapisanangan na toto, kami Esbon. Doon na hatus ke, sumazaw di Jeplo, kabuli ba? Mayda, parikato kami ya. Ba may dat arawatin po, marahiyan ako papatimpo dat kapalangan da sining diti, nga kinapatin.

Amdat paniti jam kasi amdo na pa namli ba bini tata tuang pipiro pa pala alasu na kabiya tim punti ka ya tapat alasu na kabiya tim pa bay na kya panang hina di kayo pengkura alasu hiti na pod ko tiki na balo am to kay alasu na kabiya ahungas abi esbon may kabiya do na hatus ke mental ta ko ni Jeff lang sumayaw ka daw. Bilay ba, Esmond, naglagat ha? Abi, kidding Simon, kamusta na nga kumadiya, kung si Koto magkinangaw, abi, Halima Dasim, ato kaya lang sa mati DJ, magadaw-gadaw, giya DJ ka, iya, magadaw-gadaw, nadik ya, bagal, pipira na tarawad ako nakarasam. Kung si Koto, MM Suk, ito, magkinangaw, mga balita ha? At tatad makinangaw di ka sa limbahan barus na sunti kita daw makinangaw. Pansikaw nakapiha. Pansikaw Esbon, dilat, bunga rose na.

Jam kasi am talo na hapa dam ada minit na datatuang pasiko it katatanod makinangaw am lagi masa makinangaw timpo diti mga balut ha harut papela alaso nakabia timpo bay na di jeplo ka yata pa talaso nakapia kada ko na pa tututud kaya akon ka sangkapan na tututud dan nung matutud ka rin na mas nga antang-antangan tamangan na tapoy amoy karalan awi kawita kasaraban di tagaya karunasik ya.

Bapak si kanari kayo, sabia, sarunding, hai hai, kadaw di ti, hai hai nagi sabia. Amita Fatsiao, kabisarangan Robert Berto, kabisarangan Dato Tuan DJ, kabisarangan Vitalis Balok, ponsiko tu mikirongo, Charles Lejunan, ponsiko nagi itu mikirongo, kabisarangan Dato Tuan Terau Kaiso, DJ Flo, om nagi to binay, tamalo tamalo sa Babi FM, FB, om makikirongo nga sa Babi FM, masalimbahan baras tu sunito sa noong kapya, tabi biabasan, ponsiko DJ Flo, kaponsiko nagi kumadiya. Ponsiko nagi kayo ito po da tep-tep. May dia invite tambalot lagi share di titik selimbahan barus susun. Hai lagi kumadia nelson.kapa. Ati Baik ti sini gila sumasahot parahan ku di kaya. Iti sini manta di Pipika Wiwi Idkoy Hadan.

Jam ko siam lim na hapon dua minuto ta tuan ta bnai ko it masa padat mangkinau pasiko dot ogi kina as bon nugya kami le tap tap ka daw unta terus terus matu terus terus kana bodi la asal ta tuan DJ Kaisari is at ngaran diti ngam na Esbon pumalan gya terus terus ka ukabanat dua TikTok gya dua telepon tapi na ikaw labi dat 2,000 ekon palsu na ilan dat nukabanit bentang opagun isuang timpud 5 gisam 6 minggu dat itimpod piperotarity ikaw na padilang ako tumbayan gunon muntok papatongkop dat kabar au otopot it kiswang nagi dat taluar pamudutan nagi judi haram ilan na pang nailan maya pangantangan dit pinapanaw dat Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC muntok dila inggisaman dat it mangantob dot ikon palsu diti masak dot papanahon may dot atalaban teka antaban dot keng kawasan dot kes karatan mayad talian ilan na pang nabaros dit Menteri Komunikasi Dato Sri Fahmi Fadil ba may na kapiyari ko ay kapiyari ko talas talas kari kita pakakadu na hatus kaya nga ba mandi ka ka ito nga kaya lang sumayaw sumazaw posiko Esmon bi Nelson posiko M.M. Suk nagi ila makinangoy timpo diti pakalada nga makinangoy na di ka sa limbahan barasusun posiko na kapiyari alihis sa Marianda Grongo dat sinding dit papingunian ko kya kami Andika Varel tundul-tundul nga mila ya yeah, mila nagi ba tundul-tundul pagal di kontak nagi na kapya tundul-tundul kya Andika katalas-talas Abi Jena Takag, kami serangan tutun ni Jeff Lok, matian serang tambalus sa Babi FM, bagi kinong keselimbahan barus tusun, asarang kapya ponsiko tabit pia basan kati ponsiko negi. Abi Florida Lesabam Laurentius, kami serangan tutun ni Jeff Lok, ponsiko kalau diti ponsiko Florida, abi Victoria Shalom, kami serangan tutun ni Jeff Lok, Shalom magi Victoria. Maria Johan, kapisirangan na tatuang. Ami Apple Eric, kapisirangan tatuang ni Jeff Law. Ami Salang Tambalot na binangawi. It magkikinong ko sa limbahan baros dusun sa Babi FM. O sarang kapiya po siko ni Jeff Law, kapon siko. Pisak-pisak ka di Matthews Kasin. Ami Upusanoy, suwe matugyanan do kami ang tundul-tundul. Nungya kami yang dah tundul-tundul dahil nanti kaya Jesse, hi DJ, kami serangkan datang tuan kadaw. Hai nagi kumadia Jesse, pun si kau Ami Nelson, gisam jam sangkura kanti kadaw. O gisam na jam kau padam dua datang tuan kanti Nelson. Makinang ona kapia, gisam datang papasanam. Di lambusan na kawagun makinang ona sining-sining dusun. Gisam na jam kau isa dat minsusuap. Aramay bagi ya. Mungkin ang sining-sining dot dosun. Ito sining dot sumusot. Baka na, rumame. Ngam, dati pasayahan ka piya kya, Esbon.

Amlat Benedi jam ke hapat 5 minit tatuang. Hardai kasarahan dat bainak ya. Nung hardai ti kasarahan no mila dudat pailan may ada live TikTok tay ke live Sabah BFM. Punsi ko kumadia Coach Ryok. Punsi ko tu makina ko MM Suk. Punsi ko Julius Makai. Punsi ko Nelson. Punsi ko Adam Shafiq. Punsi ko. Oh, sigaw na di kayo to mga malutahin din po dito. Malutahan ako na di kayo, ako ay ikadap kaya. Kasi ano pa ako nakaligin. Awi, Apple Eric, kabisa na nga na tatuan ni Jeff Lo, ang kumantin sa nantapalot na pinayangawi. It, makinungo di tit ka sa limbahan barastusun sa Bobby FM. Asa na ang kapya. Pansi ko di Jeff Lo, kapansi ko nagi kumadya Apple. Sa mga ko, Maria Johan, kabisa na nga na tatuan ni Jeff Lo, tabid, piyabasan, taraw kaysa, kumadi ka kyo, DJ. Kapisa lang nga nagkikumantin sa nantambalot. Magkikinong sa Bobby FM. Kingaran A, Gisom Z. O sanang kapya, ponsi ko ni Jeff Loka, ponsi ko ni Kumadia Maria, abi Stephen Lajaya, ponsi ko na gito, makina nga o. Abi Flora Kunus, o sanang tatuang lagi Kumadia, ponsi ko na Flora. Yang kada ko po, dapterus-terus, gisam, jam, jam ko, padam doon, datang ato ng inti. Ano ka di, S1D? Barikatan ka kado na hatos ke. Bah, mamalis ka wag na sinding. Iti sinding da sumusot manta di Mary sinding manta di Mary Intiang Retan Manok Singgugulian.

Tabinikaw, muntak na kapailani kayo. Kangayang-ay tawan na tarawang suwab na po. Kahapon na misa tulan kawalo, taraw kanuwa, nga ribut patira tid pipirot kinayanan. Kasaban, panang kasaban, ribut patir, pipirot kinayanan, sasadapan na pa nga mamilisahok at tid pipirot kinayanan. Aming ka nagi, panang tatuang nga mamilisahok nagi. Linaso na po na taraw suabit, babos ta siriba na po nga 2.2 darja Celsius. Babos talaso na po nga 3.5 darja Celsius. Pero linaso tara, itimputin, tangay dali kayo ng pira. Kamayon da suab na po nga ribot patira tipi pira kinayanan. Nung mamanaw ka nga kada pamanaw id ano ya, kadulun kadila di itanga daw kabiya to alaso kabiya ta daw nung mamanaw ka nga magawit ta pa yung manampayong ay na kabiya adalan da astidangan nung mila-mila nga mamakay di panakap ta doon nga kabang to bagalit akapalat lisahok dot itimpuntik ya. Bagalit baraw-barahan ako ka kita. bagalit opsakan nga we. Abi Julius Makay, Ponsiko Uncle Janggut, kapisarangan dito tuwang DJ, nag-lagot namin balatak ya, kaponsiko na Uncle Janggut. Abi M.M. Suk, Ponsiko to kakalpon, makinangaw. Abi Esbon, Ponsiko to kakalpon, like.

Pasiyong madi Raina to makinang unagi. Iya haro jerobo. Esbon. Pagalit akapal kapal jerobo kya. Kira to kapat. Sinding niti mantadi Rosario Bianis. Salinay dito.

Abi Coach Ryuk, beberes na terawai na kadao, beres terawai na, madap ondong siadap na, kalagat masik suwa may pamutong kadao. Mi Hamida Marudin, asalan tatuan di Jeffro Armay na sening di Sitim Bandarin kadao, iya. Abi Esbon, pasiko may patako tep-tep. Dua ratus ke semaya di Jeffro kadao. Abi Yabal Yabunawas beres-beres tu yang baiklah igitan nga arul iduan nga arul kalau kamu nudi kakalagi ya. Abi Nelson posiko nagi i Coach Ryok Kawaguk kasudu aku gorong sining diti kasuro dit sumandak pertama kalau do iya ya. Kalagi ya kada kasali-sali kada karul ginawa Coach. Abi Esbon harus sundait ko tas tagawili tigayat ka tas tagawili tagayat ka Nuri may di kayo jawab po kadaw may katigya di kayo retail sundait ti Esbon sok po siko to kakal magkinaw kondoring anak Nuno di ababayan to tong bayan di DJ na ko to ri ako bayan na DJ ka. Oh I say ababayan di tima na patawan pa pero ngora patawan do sinding. Kali kali Ezon may na di kay tap tap di sa walo na walo na hatus. Dua na hatus ke mantang ka kada host may to tong bayan na. Nga no ka ka baros baros no to tong bayan kan daring kata-kata no ka dia la. Abi Yami, kami serangan tu di Jeff Law, kami serangan lagi ke Madia Yami. Posisi kau tu, mungkin orang kasari di titik keselimbahan baru susun. Fidelis Roger, posisi kau tu mungkin orang Berta Binsu. Kami serangan tu tuan di Audi J, kami serangan lagi Elizabeth Beth, Nancy Lian, posisi kau tu mungkin orang Maria Johan. Kena mau makan kadao doi dia. Lega-lega tu Maria, kada karawar mau makan. Mungkin orang udah keselimbahan baru susun inti mayat live EPM. Magat lo gat temakan. Kada kakuai, mingira kaku ya. Tegira kan aku bayna. Kopera ko gya. Bay di kayo kata-kata di kayo bay na beres-beres di kayo. Rera, Reron kanti. Oh, ya di pamahin sa ang radio kyo ka. Ya, inka na ti re. Yung sengay kahitinga abuli ba may antang-antang may tambuloy-tambuloy. Harna pa sining-sining no, bila lahuan may hiti studio. Ba makilong tong kawaguna sinding iti sining man tadi Justin Marajin sinding kawaguna gi Ritan Sumandak Miwaskios kamo kuro kuro Sumandak Miwaskios kya

Mari, may napahilag kunti ka, mangigit na kopi. Mamo setup DJ. Sa Bobby FM to ko ka. Nung miladama ko ito, kopi nga. Mangawit na daka piya, Maria. Kampi ko ra kami na sumanak. Miwas. May na, Nugia Esbon. May na sarapin ko ra. Miwas. Miki, was matulang ano mamanaw. Kabandang tandang matu, madusado matu mamanaw. Ebol Eric, kami sa langan na tutungan tambalan sa Bobby FM, tabid piya basan talaw kayo sa kumadedika kyo, kanaw diti, Bobby Julius Wong, kami sa langan DJ sa Bobby FM, o sanong ka piya, o sining kasalimahan no DJ, kami sa langan, kanaw po si kao na, mimpad-simpad pa, may gura ka wago, mimpad-simpad, Esbon, minsing ka ka naman to, ya, kami yang dah simpan. Karena tidak di MM sok, pengkor kami yang dah kiwas. Bapak malis kau guna gila, akan kakak erak nampaknya.

giyak ang daring Korean po nung ano karikat kya. Pansiko to mabalkasar ipapatod at kasarahan. Iyami awit mo da di jepe ngerak ya. Ya, andakan na ako kya da. Tigirakan kya. Pansiko yami, ba, listen ka og ginawa makinamot ako. Sining, matadi sularampas. Kanihab nakatalim. Nulayok-layok sanding may galit eh. Tsa-tsa ka eh.

0: FM, Kasalimbahan Baros Dusun.
1: Ya, rangorong hau payang hai manta ditid kasalimbahan Baros Dusun. Nung akon ka ikayo makinango nga isay pa kya, nung akon ka itakaw mo na kadong nga isay pa di. Pusiko to, kakal makinango, miyang pay dahon to tuwang iti. May kapiya, parikato hatus ke. Oh, parikato doon na hatus ke. Alay, usalud po na kapiya doon na hatus ke. Ba po si ko Ben, ujung-ujung taon kan to kya, hingga na kumalingkangan, ya harap kulit dah kya, may ambalot, may ampay na tabi na yung mga ramay na Christmas. Po si ko Ezbon, Abi Len at Jerry kati, po si ko na gito magkinangaw.

Jim, kami senang ada tertunggu di Jeff Long. Kami senang lagi abi Julius Wong Wong, Aki Charles Lejinun. Kami senang ada mabarakatan ke pinamangun ke Rauditi abi Jana Takag. Ponsiko di Jeff Tupinau Nindu sending di Sularam Pasca. Ponsiko di Jena Tunarian nakorong sending di Ponsiko na di kayo it masa po mga balot to kada ko kababasay makilang unti ka sa limbahan baro susun kya to itina pumalis sa ginawa lamat po dat arikot madap kada po adap ruangan ako pwede kayo hingga tambalot ko magyanda to ko madap kailangan po sining niti pumalis kawagudat ginawa iti sining di step Joe kada naguli ha.

Pamisalangan po si kadi kayo. Jam ko pa na mister do na pa dam turu minuto to tuang Esbon. Nugia pisoyan takang ombuhang kut kadao. Takang na pala tinga ano. Mantak na wag ombuhang kut pa na tinga mantak na ano ri. Ibagala cicak. Tay gam teri Esbon. isa pa kago. memory. DJ, tamiro ko pala ko lambo ko, DJ. Nangil, tunga ko, pilantay na ikaw. Sanap ka, ano, yamay sa di, kulambo na ba, no? Memory. Naglagatan man ang mir. Arat, tunga ko, no, kya? Sa pakawago. Esbon, posi ko. To masa pa mga malutahang. Nga na di MM, kodap na di kanta. Abi Victoria ang nensilian po si kato kakal mo kidangaw misa pangago DJ Flo tabi to tuang taraw kaysa lumiga ako na pahitis sa Babi FM ti DJ manukarikatan tanda sa kodong puang postika sa limbahan sa Babi FM berus-busun am lagi kumadika to karikat dilakaran hitidahay to hara kabalingkangan manta jam kaysa padikadaw to kadaw diti tu kailai dek ya ay sakaran hari lagi di piramutan ti telepon tapi bagi yang belutan kemantian saran makikinangau amanana kodong sabah BFM tapi biapasan ku di kemantian saran mentadahai mikaruhang Johnny Upin dua di Lirni Erina John kota luadan DJ ka kota luadan lagi kami senangan DJ ano ay ako na sining di tahir do lamit. Muntok tamalut kulay di gimbo duyog. Tamparuli, Jupiter Gamad, om nagi robot tingkas. Id kiulo, alansan ako dadat ang lidas na kong awi ka. Nga ako na di kanta ano. Paponin sining iti, ito agung pa sining nitnolod ko. Winches, asal nang tatuang DJ, kasal nang tatuang nagi. Abi gaman, kapisarangan DJ, kakapisarangan gaman. Pwede sigaw MM, to kakal po makinang odaha. Ako pa kadap, nas ko kadap ko na. Shalom DJ Flo, yakuti, Florita Kinajil, kapisarangan tatuang kumadiya. Abay salan magkikinang sa Babi FM, baris dusun asalang, kapya sumuli ako masan kumadi Helen Young. Florence Boyjol, Lucia Bibi, Adila Devanson, Emilia Gom, Marius Marudim, Inggam Satur, Dolores Asing, Joseph Betilu. Kampai na ngayon sa tablet o ang right. Ano kabari kayo? Alansan, Alila Sterima, patilambusat ako pag iyong balutan. Namot ako po pempasay. Katuladan ni Jeff Loka. Katuladan ni Gi. Kumadiya Florida. Ito pa pato na pasan. Memory, naruhak na di gya ko lambok ko DJ. Pungon ko kasar, yanti, kakatan mam namok. harta yan ko yung namok memory, akon kay kakadayan ko gya. Opo, sigo MM to, opo ako dog. Kinata ko pa sining litih.

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Manohon ako na po ko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapustian manohon hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon din o, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapayang buhay topiyo manan manong katohod, kain sadu matat ko giginavo o singot. Kapamahuda pamusawan tawasi om ahadang. Kapoivat mantat giginovo mamagusa halata binon. Kapoinsodo mantat giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kubasanan manuhod, sumabihan manakaday do tinimungan imumogun.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisam mo misok katutudan. Pampod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mangimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Kopi pesan tapi pibabasan shalom kumade disutain senan dong sebab tara kudu vodi tika prem iso dovuhan di tika fahu tahun dovong ibu dovong pernah menem dong sebab di tim yang pakai kudu gos Stephen dijepelin joti tika DJ Steph tika SJJ dan menempuhan dia zuki sama ikat jam kosi jam dong sebab Makatawanan kung matabi na yung abimantar pa di jam kapatahong pod minute do min susubab min na kinangoda kay gisam na timpubay na katawanan insan po bago ito may umano kodong riti Sabah VFM ingko pang hansanahi sa ginabo do tabi na yung abim yung pa ilubo hozo minisusut itimpu di tino di hozo man tadi Lucy Lidwis si Aitan dolahan ko pa si Zonku om sinusu tanon hozo di Justin Tadius Aitan do miyo po stayed ko pa si Zon tadi muntah kapayaan nabay na jam ko onom 4 minute na di do dong susubab pong nito ko matabinang abi dahil tindahanan na babay na diti do papatad itimpu do papatad tanak do mga sikul matambasan so kipa dati vokon kinizanan vokon lahan boboh italun-alun na babay na diti pengkopo nga tabazan na po magi obi-obi na dah kumaritis sa amtisa hansan itimpu diti kanu isike muhis do ginavo do tabinang abi maza i depangan kerezan do ngusubab diti dari itu yang bos aku mahu istikin apa yang pakai hozo di Wita Jepanis ya tanda jam dari kupas season sultanan hozo di Bolis Jomilo ya tanda mau genap kupas season sultanan hozo di Malaysia Galus kupas season ku pegawai kata timpu dekangan dia zuabal lain pegun na jam konom tahun 4 minit do ngosubab

0: Science, Technology ang Innovasi Sabah menyudang dohong konsat
1: antara konsol kumaikan pogun yang penahun gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanudagay doin abal kinaisonon kotau huzan kadazan tikid tadao
4: I-point tunud if RTM nopo.
5: Tapi naik kong api, insan pabago, ikan na pada jam ko nom tahong 4 minuto. Ngusubab nga abalid po gun o ngudo. Tapi naik api, ang kakakitin po tako diti do, mamahis ginapo, kanang maginong hozo di Florencius Mojikon ay tando, may pahud id ko pa season.

0: Tapi nak kong aping kano hozo mantari Dennis Lai Jun iya itan ko position ku di paguhu tu tumbuh penamat tu tapi nak kong aping do mahis kinawa tu kita di tiad dua pehan suang amin pahumbusan ku kemari dia zo.
1: Kasahimbaan bos kadazan manak dia zo kepehan.

Tapi nai ko ngabi, kapayan suang hamin do kapaguhu na paditi nga nabi tigay manta di Dr. Mark Colin Jalantas do manta di kampung Namadan Kilu. Pinapay ho do minidupagun i Dalantas bin Sandalun Kompoy di jam kotahu hima minit do minsasadop di ko Sizam do Wuhan Kabahu di talang minggu nakatahib. Dari haid hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantan do keadaan iti do manu di papayho Kimur Sandalun di haid kampung Tagaro Kota Mardu. Santap tapi na wali sam kinuvangan naging ngabi dari sadu teka id semok. Tuwas ako natinan di tong tegak Dalantas bin Sandalun Gompoy do ontok tadaw suwab tadaw kotahu kapadam duvo do Wuhan diti kapahu tajam kapadam duvo tengadaw deha id kabangan kampung Namadan Kilu nga paguid no viton pahay tinan di tong tegak id panambazangan SDA Namadan Kilu tajam kapad daw nga suwab may datay nasan kazadyazu suguta ko. Kapayang suang hamin kapaguhu na paditi nga nambitagay manta di Dr. Mark Colin Jalantas da mantad kampung Namadan Kilu. Pinapayho da minidupagun i Dalantas bin Sandalun Kompoy di jam katahu hima minit da minsusadop di ko Sizam da Wuhan Kabahu di talaw minggu nakatahib da daya idhamin pungsapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantan do keadaan diti do manu di papayho di Kimur Sandalun deho id kampung Tagaro Kota Marudu santap tapi ne wali sam kinauvangan naging ngawi di sadu teka id samok pasok anotinan di tong tegak Dalantas bin Sandalun Gompoy do tadaw kotahu ko padam duvo do Wuhan diti kabahu do jam ko padam duvo tengadaw deho id kabangan kampung Namadan Kilu. Nah, pokoknya di

0: Monohuod ako na po ko manak sumogizan halata kuma tinimungan i momoguno nga. Kapustian monohuod hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan. Kapamauwang, om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapayang buhay topiyo manan monong kotohuod. Kainsado matat ko giginavo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat matat giginovo mamagusa halata binon. Kapoinsodu matat giginovo o sumbong om akakat. Kubasan ay kubasanan manuhod sa mabiyan manakaday do tinimungan imumogun.
1: Tuminin po hindi ko isa buhan kavahu dubong ay buhudubong pram apat. Sabi abi kaday pangindapuan ikakadasan tagazo ko takinapalu awan na di papatunda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinatimpun do hintun kakadasan tagazo ko takinapalu sabagihang mongingkuang pamagunoan beg plastik. Bawa beg pa.

0: Hai, kami bosian. Izawi Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mau kino ngau koso imban, bos kadazan. Miampai DJ Stephanie.
1: Mimang ko pengindap wanu o gumu momomohi toy oin tutunan do tuhun ginumuan. Palakuan o in RTN Sabah. Nibuvan o mokikino ngau do tikit tadaw o mkawasa izeho dumadi momomogunonu. Miampai package ka palakuan, tumanud ka na nga nusondi o gatang i kosudong. Kano si koy manakaday liyaw do mamagazat hobi ginumu momomoguno miampai lahan kivaza. Ano pa di bago? Tumungo si koy idnumbul, ay so bahu-bahu, tu iso duvo, pahu apat-apat, pakihambusan id iso-iso-iso-onom, montok kapayhan pengonop.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Noko nga mungzatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangunzatinan tayo otutuo no umul tay noko habibinangkatinan. Apoy manahan natinan nung songaw-soan na papanaw kapagatan iti dasong sa minggu.

aw magawit kad kintutunan na po nga iso kasanan id Malaysia. Toso songuhun iaw kanu papakito do kad kintutunan ontok pakiyonon do tinimungan mungungwasa. Kabasa dandawan om tolungkon. Tumanod ko tulan duwong apuramhimo bingkong iso bingkong en. Kotulan ngavi kapolijistahan Malaysia soibu sizam ngatus sizam ngopod. Aw magawit kad kintutunan toy aw kanu papakito kad kintutunan na po nga iso kasanan. Nungayhan do nakhasa, kabasa tulungkon aw kohobi tahu taun om danda gisom duwong ngopod ngay bulinggit toy duduwo dino. Manta diho, oponsol do tamoy mo magawit kad kintutunan.

Tapi nak kami kan hozo menta di Ryan City Bandaron ay tanda bunga to humis pagi dah hozo di nak kong to hozo menta di Cornelia Joannis Gumpodo ay tanda pason menta de mohoing dari kinongon to kono da pason mohoing to ko ono no po bos yo nung avasi no pong kinongon to avasi sa kinong aw no po kasudong it suang ginapor to ko nga kinongon no po pumsaban to kono Inka, jadi ingko po nga ito pinay ko nga wiki ba wag dito ako pahihan ko kumay dito ako undohian do kotoinan clinic taba do orthopedic kaliti mahamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo nakaundahin no iti kumay hamin pangusapan Queen Elizabeth.